kisone moyo wake mambo. Iane angaite sa Josepha, iane angaite sa iye. Zita rangu ndonzi baba Joseph Makanik Manyeruke, ndiri pa Zimneti Radio.